Bada ati peliwe e bayru na makula ni washu lugom. Ilda inasiyo mholeli amalan ole inno provinsi ya yoniesa. O hima wera Mikaelu sa tu ouluvala anvira empani impa ya sasaka ovekila tuso hiyana hiyana. Onno piha opitiwa wala utanyera irisa ikinani. Tivo onna tunia atu otene ya tunaka makavihero ihana iroka mapuru ala ahuleliwe ni guvernu. Mwendiwele na ihali mwemara ila, salempani osoma ni miyo, Januari Eduardo. Asante.

thế này a wiyeo ni vaham te konno na jerra na mani na na hono chelo varam te ko a o toko sa han toko sa o ke la wi sa sa ka ni sa sa wiri wane ke yo cha wa te ani mono ki la thi pa pakali ni mu hapwe ni o e tani wa yan to ta ta bere ya ro wi la ta ta ya o ya ku sekin teni na yan na sikini na yan na antiri kin na ki won bara ya wa te van Ai o piha atu. Na trimitene ke Gabriel Gomes. Deus proverá.

0: wemeleke
1: tuko ni himenja huni hulela kai programa ila lilvani roto plila kama sumara room owelila omeya ovita ni nerela huwakula ni huku niwe na professore Rafael Jose Gaspar professore salam
2: salam welukuluku elani mpanya ho tuwa tuwa niwe hana kama hawo tapulela emakuwa mahiku otene ya lintala lahum
1: olilvandi oti ilwa murima Yuko ni hakili papili mosa. Engwela vate. Antunu ni kavihera mbuomo ya programe ila.
2: Mahuko tene ni makila hutaliha hawi. Anaka wihakani maswala emakuwa yatu otene. Kihiono ya uhume kahiro.
1: Ahe. Dana matope. Enurumi henle masu. Makinaki na nera huntapulili kiva.
2: Omalu na hala ntapulili neno nsina na matope.
1: Ahe.
2: Emakuwa ni itoko.
1: Itoko. Ahe, wanonto ni pajereka pursori, uwelila u, urimo otamota marumo ulimo.
2: Uwelila unkala muhia na hiana.
1: Mm-hmm.
2: Nelanikele otalila uwelila.
1: Ayu.
2: Atu asuela utene ui uwelila.
1: Ahe.
2: Uwawelele mahi akala u.
1: Uhumavo.
2: Yotuna upajera utaliha uwelila Mahi ya akala uvavali.
1: Yari mahi? Enuma.
2: Enuma utineru anto. Uwelela iwo.
1: Ahi.
2: Masini hikenle we iwo.
1: Mm-hmm.
2: Akala nera uwelela etutua.
1: Mota mkino uotu.
2: Uwelela iwo.
1: Uwelela iwo. Uwelela etutua.
2: Etutue no uweleluwa yele.
1: Ahi.
2: Nakala wii uwelela ii ni ite mahi.
1: Mm-hmm.
2: Minyo so iyo vavao.
1: Uwelela iwo.
2: Uwelela. So kiwelela etutua.

57 minutos. Nikuro zvegwashi vanango kuavika nelasha kulungwa yako veshita. Katema kakwaula nevankwa kumbushila. Eti mama vatigai. Eti mama vatigai. Baba wala vatigande ndai kutina meshenene. Nambona gawa nduwali umi. Mwanja wala ni kwa konda kwa weshita yanga londeka. Eti pela ni kwa shelele uti. Kwa shelele. Yeah!

9 horas e 19 minutos. Escute aí o Kushele, Kushele, Kushele, Kushele. Tu ali vele bani baba, Tony. Nambom pica, né? Ziala, ziala, ziala, ziala. Escute aí. Agora mais uma no ando ali em Curia Ziala. Ziala shaha musta baba mpepe ni jamati jawo zikiti akwa manyizi ya azilamu ozobe kutiaka tende upande pa ziala ja kuingila Malawi kuboka ntondo. Matiga kwe Malawi Jumatano kuboka alamizi yela kweyi kunzikiti weshe musta ba wa shaha musta ba kuna makula. Akwatenda karibu mufuti karimu kumazenjele pampepe ni nkutula wao. Mufuti omadi kuna makula pampepe ni nkutula wao. Akwamanyizi ya mufuti ayani di kuntiwidi kwele ayani kuntiwidi ni nkutula wao. Gogo Yusufu kushezumani ni nkutula wao. Gogo Alabi kumadaba ni nkutula wawo. Saundita Gogo Adamu kweshe gela hapa mpepe ni nkutula wawo. Sadamu Shaha Tayala kusanjala kweli ni nkutula wawo. Sadamu Gogo Ayami Ayani Kasimu kusanjala ni nkutula wawo. Gogo Shaibu Kuluza Nyando ni nkutula wao. Karimu Shaha Kasimu kumazindamba pampepe ni nkutula wao. Gogo Balaku pampepe ni Mabiku. Shehe Abdu Rahamani kumazinjele. Shehe Aliki kulutwezi. Shehe kulutwezi kwa mpepe ni nkutula wao. Katavila Gogo Abdu Kasimu kulutwezi kwa ni nkutula wao. Shugumula Sheha Abdu Amisi kulutwezi ni kutula wao. Gogo Samudia kulutwezi ni kutula wao. Najolo Sheha Frueni kulutwezi ni kutula wao. Gogo Musa kumalulu ni nkutula wao. Milaji Shehe Makainga ni Shehe Ailaji kumalulu kwele. Janati Gogo Madi kushemba gadila ni nkutula wao. Akuti Shehe Am

maduya sini kushempa ranje ni mkutula wawo. Maulana adi gogo mamudu. Kunyasa un ni mkutula wawo. Shaha shiwaya. Shiwaya ni mkutula wawo. Makati shaha kasimu. Shiwaya. Shiwaya.

kumuta ni chindu ila kamuziana sambano naga kunne chele jokudila bejaju ajua kuna atiko nebole anangolova akombole kutua kama nyumba bano waja ule kuma kunono kunzatu kuchibelelako ya iri gale uneji watanga tenda naye tukulolova naye yuvani kuti tutende sadaka wani kuti ngatienda sadaka ngati ajujizanu adibuchilwe adibuchilwe ye ijinja ajujunku wilwaju sanu roni sadaka roni adibuchilwe ni lelo gino ikutenda dikangadi

11 horas ni 27 minutos. Tukali ni mwashinje tuwa kutipileba tulinkula gara ligongo lia magezi. Gagamba kulionga lionga. Kuenda vole vole vole ngawa uwe na mbo magezi.

0: kosajidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosajidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosajidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosajidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosajidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosajidwa pa ti ulucha.
1: Rabi Msambiki ni afa.
2: Chabwino tigulo san chinyanja ndiporo kumveka pa 238 metri chwanda media frequency andia mili 260 kilohertz. Posa chidwa pa ndikuyamba kumene kukukulusa kwathu kwa mchinyanja ndiporo kupasilani nkhani. Izi zikhala nkhani zathu mwa chidule nchipurikizi. Zikata nkhani mwa chidule nchipurikizi pamene pati zabwera ndithu ndi tinyimbo kumaso kucheza pa radio, osa iwala kuti tikupasilaninso zokoma zonona posa chedwa pa makamaka tikamaona pa ndiye kuti tibweretsa ndithu zinthu zosangalatsa, zinthu zabwino, zinthu za mtengo wapatali. Eya, tikupasilani ndithu posa chedwa pa lero tu tikamaona ndi lachiwiri. Lachiwiri terça-feira. Tibwera nthawi ya 17 horas ndi 5 minutu chidiari du trabalhadori tijeze ndagwira ntchito. Ndipo panopo nthawi ya 6 minutes past 3 ndi nthawi imeneyo imene timakupasilani kodi mudziwa. Ndiye iyayi inu mukhale pomwepo. Curiosidade ndi programu imeneyi imene tingakupasileni mu nthawi imeneyi. Ndiye mungokhala pomwepo tikangomva kuti iyayi nkhani zija ndi zimenezi. Kenaka ndithu tizabwera ndi zinthu zokoma koma ngati zimenezi. Musaiwale kuti ndi wairesi yanu Radio Mosambiki, ndipo tikufuleni zabwino zonse kwina kuli konseko kumene mwase kuula wairesi imeneyi kuti wairesi ikusangalatseni. Ndiye ife tikuti zikomo chifukwa mwachita bwino posankha wairesi yake imeneyi kuti iyi ndi yomwe inga kusangalatseni. Ndiye tufuleni zabwino komanso tisangalale kuti mwachita bwino posankha wairesi imeneyi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulosa kwatu kwa nchinya njandi buru kumfeka pa 238 metri shonda media frequencia ndia 1260 kHz. Ukundi doa mvera, tafika ntawija yuti tijeze sopano di agwiranchito. Ndipo ntawi yatu ndi 7 minutes past 5 za 7 ora jindi 7 minutu. Programu yake ndimenei. Mukoza kuti mva ndithu pakali pano live kumikanyelas pa 90.6 MHz ndiponso mungatimve madera osiyana-siyana kuntengula 88.5 MHz, tili kumarupa 105.6 MHz kukwamba 90.4 MHz.
2: Manos da cidade, manos do bairro.
1: Anzato amene muti mvera madera osiyana-siyana. Namba yathu ndi imene 86 97 17200.
2: Manas alegres dançando manga.
1: 86 97 17200. Njito ya imene mukugwira inu. Mugwira njito ya komanso mukuimbira kuti. Muliba nji chimune wanga mu program iyi tidziwane ndagwira nchito. Muliba?
3: Ine ndilipo nanu mulibwanja Bright Songela.
1: Ine ndilipo. Nchito yanji mukugwira mukuimbira kuti.
3: Ine ndiimbira kuno kusanjala, ine nditelala.
1: Cheterala.
3: Ni matalinwa nizilala Amini Shaibu.
1: Amini Shaibu.
3: Ya,
1: iziko mukwambiri aterala. Yai, anzatu panchito yanu. Mukumapeza zinthu zotani.
3: Basi banjito atuti makopeza zinthu zosiyana-siyana.
1: Eti.
3: Zamasokedwe monga zazimayi zanyabambo.
1: Ya.
3: Yani timatojithandiza pa moyo wathu.
1: Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cholowa nawo mprogramu imeneyi, perekani moni kwa balenda anasiyana.
3: Chabwino, ine mono yama ndikupeka kwa chimwene wanga Rashida Basi. Kwena Matias Makotowa. Akunimbanga Dunia Amiri. Ni wana wanga wosala ndile moni. Abale wana wena kunyanja ndi aupeze moni kuchija kumikuyu ndi kutungo. Abale wosa aupeze moni. Wotela ni waino Bright Songela ni mai Constance Ajabu muupeze moni yo.
1: Ziko mkwambiri mbale wanga. Bye bye atelala.
3: Basi asante nchito ya buina Bright Songela.
1: Bye bye.

0: moto kumikanyera.
1: Iya, kunoti kusala la kwa.
0: Oh. Ali ndi mayunisi wochepa Lucio João, ndiye ayo sadandaula Lucio João. Inutu zonse nzabwino bwino komanso tithokoze kuti yayi mukumvera wireless imeneyi Radio Mosambiki. Palaini pali anthu apa, muli bwanji bwana? Inetu ndili bwino, tikudziweni. Kumajuni, tikumveka bwino kumeneko?
1: Kumveka bwino bwino la kuona ngati tirimozi konkuno.
0: Eya, anzatu kumeneko mvula imagwai ya gwanso kumeneko?
1: Kunogo inagwa mvula ya kwambiri mpaka na antu kumango ganiza kutikoti mvula imene yungu. Yamba kumene kugo koti tizika zala
0: chimanga. Tizika zala chimanga. Ah, inenso na mamudi kila nzanga amena ama ziwa za ulimizi. E, kutia ndifuro kuzere, kutipa mene papa ndipoti, tizika zala chimanga.
1: Umapamene kutipa, tita kutikila pangonoko.
0: Eti?
1: Mwoneso guru mwene zinga karibu.
0: Nzoona, ndiye kumajuni, mkugwira nchito yanji bambo?
1: Ine mulimi basi bambo.
0: Ah, ndi mulimi. Malima mbeu zanji?
1: Ati kumalima nyemba, chimanga, ndi mpunga.
0: Eya?
1: Mm-hmm.
0: Ya ifetu tikunyadira kwambiri chifukwa cha ntchito imene mukugwira kumene kwanzatu.
1: Ndiko kwambiri bam.
0: Moni alandire ndani?
1: Moni ndikupeza choyamba mwandire inu pa wireless po. Ya di pamaki na oso alandire moni. Ati mwana anga kumwembe ya afuma makokola alandire moni. Afuma kachunja alandire moni. Afumu kengonji alandire moni. Afumu chena mwela alandire moni. Di matela la jana uwa bawaili siwonsewa alandire moni.
0: Ndami kakwambiri mbali wanga. Yeshi mwamu wayo.
1: Aina ija ima kanga tindi chamba chobuli ya mbuyo chonti ya mati chimanji manji. Sa imba ya chimanji manji.
0: Iziko mkwambiri.
1: Mawali mkwambiri masuku wano chimanji manji asa ama ikako. Sima nguona kati chamba chucha asa. Kuma pamene mwani kapa yata sanga mkwambiri.
0: Zanchito ziko mkwambiri mbali wanga.
1: Matokoza kwambiri ya chumene vilani shito binubino masiku anu ndito wa ambuye mungu wako basi ni masiku wa binubino mpumule binubino ndito.

0: mboga.
1: Nidi mboga. Oisa batapa. Luka kilo masomani. Wipa moratuna nituna lusha. Wela kuno studio radio msabiki ulshinga. Buama mdiksa hiya sa radio. Sama hivyo itle kama tana mwasa mwerewa utubri ya kia 2026.
2: Akuti jamani chitwa ndini. Tuanga di yoko kani.
1: Faxi chinyo.
2: Pijo ni kampu nesh. Mwana orega.
1: Angwiti kana.
3: Chinyo mwana orega.
1: Oli hana wiri mara ya 20 horas ni 15 minutes. Kukumani lo wei habari.

0: na homa. Akala o akina, anavira mavate. Na wapana lokote ni wiatane na chwala. Wi ni kuse mahola oholo. Owani hanluma, wanapa echu, yopka nele la wera. Mwanapa ohoma, enenero, yowani hairecha, inatanyua toa. No luma na sina mayala. Mochwalu ma, avinyaka loko hawa suele kumi, akaviheriwa. Enone hawinuhiwa we kumi wanloko. Inaiwa we mosi yole elea, enahala winuiha nloko. Nidapele wa muha, we ahikwe mchumu kina, ntoa no luma ni anapwa. Ervo voto esisao, nemero homa ni hichuanle wika sopa.
1: Vacinar sim. Prevenir sempre.
0: Yari masua secretaria poma yomo peye provincia Vazambezia Gabriel conhece. Eurihinha ana miel agostinho moha aholi e poma ya wanagurue enlamvekela governo wi apihe miteko seiha sa opompa asinama mwe poma ele eri omokoni wa e provincia ya Vazambezia.
2: Kuchio lo ona sura we kwa kala ni mwanapo ahimpopi ya le ona panda we ahimpopi ye ya ole ona we eh miwa kwa wele we kampopi ye kumute kwa kwa kala teno oshaya no mashiyo le ona paka echi ona nara kwa shiyo sinade pa onima la sinade pa onu wihere kwa rire sinchi pale wana wikandia we mwanapo akale enyokara ba ahi akwe mchunu mpoti a wenno ka ni ndambe ka ka governo wi nka ha wenno ke shene e piyo yo le ona hala wa kwati ana po a we ba hinda hala o musuwela ka temba ka na le ri ka shefi u pira ana pa le tiliwe o mashini ndambe ka ka governo wi na shtari we wenno a wenne enna ni paga a shene e ba yo duma ka ana pa
0: ana miel agostinho moha a holi e poma ya wana guruwe
3: mutenke so wa mendu wa wampula no amahorilaya andi umpereria alimi Ulimela ikachusaya irumela ka murete. Jil Dumakina.
4: Institutu ya Mentoa o Mosambiki no wampula amaholaya. Ani wumperia alimi ale aikachu wowi elipiherike oreheri irumela ka murete ikachusaya. Murukula wolipiheria babariliwaya sana oreheriwa ikachu ni murete. Onirilo urumeliha murueri wa korosho o wata na ve orerela. Vakalia otu mhiwa kani msuruku, onakwana na vi untunea. Musueli, a mutenke soyola, onawo heri ateiko wa Mosambiki no wampula. Kartos George, o himi awera, otari hela oratene miruku seya, na vi mavari liwaya, inamu na sohi lo mretre ikachu. Onire liwa, orumeli hatu wa Mosamosaru, murueri yo mulupalesha, okanle okumelelaka, Wana musini ale arialimi. Wona wawe, Kartos George, vani kwane wawira alimi. Enakala otu kiheria wira wayeve. Omiseria ikuataru ikajusa ya murete. Na vesiso, osiaka towarukula akoroshweni yawu, ehikoma nle.
5: Estamos em época de produção.
4: Vani rerela, ohela murete ikaju, wiriliwa kana vesiso, olipiheria murwerio. Na ve ohavurla ariaki ti hata hikoma le okala wiraya siso kansu wanya matoko teluaya na ve inamano wakalea otu umaka ni musuru kuwore rena nto iye timiru kuna vahahu ale arialimi watepashwene arinisha vose ikajusa ya mawani okala we timuta na niho onro wanea ka unu ndramahiku na ve yonevi wa muta sisa anima apoti hali aralimi haya
5: para ki utenyamos castanha de qualidade
4: yari masu a musueli a instituto ya mendo Mosambiki wampula Kartos George ni ikalelo ikale otari heli waka wowi vanapanyane ya murueri worerela wakorosho e provincia yela wupusheria wera e provincia wampula nave wotepeshwene i distritu sotepesha urueri wa akorosho wa mukota Omugovola, omunapo, oparapato, no mhikware.
3: No opacheria watamela kavakani vakani okati wepula. Sisa, ama holela odishritu ya okwamba uniasa, apacheria olaleria mitaka mawani, sinduluwa na ni osiaka ireta, sinkumelaka okati eneowo. Januari wa Eduardo.
6: Asito kwenye a eboma ya wanamkwapa nino provinsi uniasa, anilipihera miteko suwa lihira tu mirelo sowi samarela mpuru ankalaya wa upihaka opanya ireta muimara ila

0: ni miono sikina sa okumi watu. Judite masenjele uluma sisa na naveli na ahulila we mtukumano woko hakohi wa alupa mvariha miteko sa orati wohia na hina ni makaliwa huu. Owera lempake papelo ihima sa miteko sinera sivarihiwe ni epoma kumela mwayake ya 2027 mpaka 2036. Kovrantora e provincia yoniasa ohima wera ruotunia mapa ala okalana miaha si hima samota wo samarila itu si hima samakalilwa hu miteko osuwa njira osuma itu si hima samakalilwa hu ni naveto wanjirwa mteko osuma mafunti ambariha miteko samakalilwa hu. Judite masenjele ohima wera epapelo ila ehana ehimaka sa otunia oteka impa si wakilila lupa variha miteko sa makalilwa hu inavetu sa mota uwa sa sera wera miteko iya si kavihereke ukumi walupa ambariha. Iyo na ntuna wera mapa ahima sa miteko senera si varihiwe umpanto hima sa makalilwa hu mpaka mweyaka ya 2036. Wera sihana sihimwaka miyaha sihima sa utune wanjerra osoma alupa mvariha sa miteko sa makalilo ahuntoko wopa so wopa wipa amakita ni naveto. Miteko sikina sihima sa makalilo ahu mfuwa ma maapa ala sihana sihimwaka sotene sinasa sira wera ala iapaka itu siya sihima sa makalilo ahu epanyeke muhaku uwa tukula kukumaya.
1: Novas dinamikas sociais, ekonomikas e teknolojikas.
0: Wa mtukumano ola, mtukwe ni Eskola Nasional, engweha sa masoma, Edsoni Utui, ohima wera, epapelo ele ehana ehimaka sa mihapo sa tu amosamiki.
2: Estarmos aqui é uma responsabilidade.
0: Mapa ala ahala ohima sa mota atu amosamiki. Angwaraya, anlimaya, ninavitu ankalaya, mwelapo ila. Sotene ya nerlaka wera nihimeke siye sihima sa mihapo sahu, sihima sa tu amosamiki. Mamtukumano ola Felician dos Santos ni João Orlando ari arati ay provincio niasa ahima wera mapa ala ehana himakasa utunia. Atu otimula enaruwa mapuru osi dhibiriwaya itusi hima sa mihapo saho mipanta sohia na hiana sa ilapahu ninaveto ya hana hima kasa utunia ovuiha miteko si hima sa makalilu ahu. Hiyo ukumila kalai nanivahi wanlaka noruwa mapuru si dhibiriwaya itusi hima sa makalilu ahu ntoko mapuru anjambuliwa itusohia na hiana mamwala ohia na hiana e provincia ila. Sotene ya na shutera mrene mashkola. Miva uwera kisuwele ki oshuanga ni osanga karumwe rukushu oshkola. Sotene ya sihana sifanyeka maputna. Na vetoru otune ya uwera wabarihu kemteko wovuiha masoma andunya olipeliwa ni atu a e provincia ila yoniasa.
3: Talvez seria dar mais espaço.
0: Mutukumano ola ohala weria mpua mamahuku meli. Ukumela olshinga Fernando Damas.
4: Watukulelahu lakana huna. Nosweli hawira ilapo sa Mosambiki wa Mosani okatari. Yokwere nyua etikiti emosa ya muiwa nano. Enemereri hama Mosambikanu. Ovara miteko saya nenromelo elapo yele. Monteiro Bonifácio.
5: Ilapo sa Mosambiki ni Qatar so saina muiwana no wi atu a ilapo ya Mosambiki evarike muteko umu ilapo eleng. Muiwana no ulam o sainwe ni ministra a miteko ni okavihana mu ilapo ya Mosambiki. Vamuthukumano ni unawihasa atu ovara miteko umu ilapo sikina onerea o Dar Islam ilapo ya Tanzania. Iveti alane o himawi ni muiwana no ulam enatunua wi atu a ilapo ya Mosambiki. Epanyeke nilaka na ovara mteko o Qatar ni epanyeke ikavihero sinapanyiwa ni mtu arimuotene anavara mteko mwelapo ya Mosambiki.
6: Trata-se de um acordo que já vinha sendo negociado com o Qatar há

0: Inji bona ori upahereri hasa seyo ni nralaho we no chokula. Mae mundeli herensina.
1: Miyo kilitani wa Ermelinda Fonsu. Osu elu wa mama Arturi.
2: Mae. Nyuo mamae. Na malaka. Itumu na hima anyo. Sa makalelo itumu otashene.
1: Ituki hima kamiyo ni wachere raveri wa asimae. Kurubu ya asimae. Wale liherawara asimae nikale amurima. Nikale osivela na mukina ni mukwawe. Mae osu olepoke programa awe vate vawe. Mae owera wakapela atithi. Mae owera wakapela anamwane. Na atu mtu onkala weno owata mana.
2: Mundocha ye na yowi mae akaleka njiji miho. Mae akaleka uwi suwela. Veri votu kumana asimae. Miahase ya mundeli haranyo. Akala aniwa, akala jena himiwa. Vano akala yale, ana masopanya. Ohi ma etu ikande kekai, mukalola ya winto uhinerea, mundoje ikavikavi.
1: Ahe, vao akala wopama, mio wajera veri makalelo asimae, wi nsivela neke mukina ni mukwawe, kahe makayala osopanya ala, ontuna owata melaka, Kwale lihera wera mae ela keneriwa. Asimae hiyo nikaleke amurima. Asimae hiyo nikaleke osivela na mukina ni mukwawe. Ore hera mtuntoko nawe. Oware hera ati iti. Oware hera anamwani. Nikaleke asimae owota. Asimae owoka. Nikaleke asimae ohinye mulana. Aya hakaleke ai hoya kaleke hoye.
2: Ano muhima wi ohikaleke wota. Wota uunruha sheni veri vasimaye.
1: Wota veri vasimaye, muloko vasimaye. Eluku luku veri, wakala mkurupu ni mmo. Arimo maye, ona nariha. Na himaka, nina musuwela meete lwa iye. Wera maye, ola mkali lwawe, hanikalile oteene. Ontuna ya umatamela. Owa sasa, asimaye yale owera uuluma. Asimaye yale owera. Okumiha. Murima niruku saphama wi omatamela mae ole wera mae ela muhereke epresisi osivelana mukina ni mukwawe muluma ka ithusanyu muluma ka ithu so phanela veri va maithoni varia ri va muloko vasi mae
2: nandeli hera wi mathuna ka umulaka mae mukhwinyo khaye mumulaka musweni hoye
1: hoye mae ola epresisi omwasera etempo omukila athela Omusuwe lihati sheni manera oweta varia riva mloko va asimae varia riva kurupu ya asimae tisheni okila thiverini mavizinyu mota heni munkhalani varia riva vate mukhale lwani nyuwa ni mukhale mu mavizinyu ni mukhale va mloko munkila thani veri va asimae e kurupu ya asimae para musivelana ke mukina ni mukwawo
2: ano nto unande hira yela yo sivelana ni mavizinyu mukina ni mukwawo Winto okaleko osivela wo mutwana suwela wi i yole mai owasivela sikwaye erekesheni
1: ahe kahi makapara woni hera osivela wera mayole mai osivela na mukina mkwawo osuwela metelo waye ona mona mvizinywa otharatharaka otuli waye osuwele ko othikelo tuli vavale ola no otharatharawe wona thikela otuli ja hankelo khala no manera mota heni Owera anokeli hamaswaye muholo ari mutho owilela animu

Mashi echumbusi sato tisheni. Sato tintitimiho. Mromelo wisamarela ni usamarela ukumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya echumbusi sato. Ukweya uhela ni yore rava ukumanyu. Musuwele mirerelo sasato. Wisamarela uototopelea. Ukwa na ni hutananyu. Sato mikalelo minyuwa ni suwa kuveya. Sokweya ni soro romeleya. Mikalelo sintunea vate vanyu. Mpake ni sato ishooru anyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi sato uwa kuveya. Hata ekalile mahi amipompini. Mukalini eshooro yosamareleya ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani. Mutanle ekunelelo ya chumbusi sato. Eshooro entunea vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi sato. Vamutenko wokweyasha, mtoko wasumani, omasenjere, onamakula, wamaume, osanjala, olilimile, onzinje, ni nipuro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemaforo, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosamareleya, niyopanila va emusanyu.